0: Ezani.
1: Ezani lonto. Ngathi nje ngelabo hlanu. Kodwa futhi ngathi manje kathoma idirect into. Bayitsiba dinto bathu abayidirang kala bohlanu. Yeah, ngathi nje ngadira dinto. Itire mahlakahlakana. Yabona nje ngihle mahinyayinya. Yabona nje wayitsiba into ngibuka kayo. Wayitsiba ifa uyitsibi. Ikhokhele. But nje hey imunati
2: from the northwest to the world on

0: Bathini bona? Ngeke bona.
1: Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi.
0: Asambe wena.